pagin papa no eti pre nyina e dia so agi nyina se security guard pe e panyini pa na ni agba no so se woni nkwaje oni bi woni nkwaje wasemenye dey na na menyadan kwa if it's a paul anoa na me ka se paul e ba be ka che ni se aji se wo the security men edi wachi o fa soldier 4000 edi wachi na me ka se paul e ba be ka che ni se aji se

nyankopo a obo na twuma ti obepa odi kacho nyankopo se wadi pa jama se fo pa jama ni anama pa jama twuma mu oma mnyo mu ye twuma anokofo no ebadi pa jawa ma lift up for some prayer obi mfa wo nsam ndi hia ma